0: no ee
1: a hoklam me pigalam jelo doctor kathara ke hai na lege ne jela bangke tamte sonlam ba nar juthulang la ir tum munit ke anibang si reng nang ko je pot ke chu ki jun ke kai kita dulo tamte la ke chu ki jun pine atot ka ve ki hok he mate la kar ye son ke chrong le o la ke chu hor mu penta ile tum e mek pen ka he no ke melong ka chra pine do ma
0: la ke a hok athe penangana vitamins do labang so vitamins ave tanglo le putang te e mek chichar ye da tai areng long lam pake night blindness sigi putema anarlo aku chichar po anigang sam tanglo ta ba inting rima dim le putang te chichar se de la sonang li thai longji sita lage kang mek me mi alam kali lapen a alam ke a hok lake asab inting rim ani a har chi ave tanglo la ani mahang ave tanglo lapen pine ka the ang ave tanglo le putang te chichar che pin la sonda che plan la e kang ting ku ga pole ke char chi ka chichar che kali a me ka hino posi ke chichar che la son lake a ke onke vitamin A aso vitamin ka we posi la night blindness kalite kang tingku adim la amek chichar chidet khang yang kidu ike
1: antala vitamin A punang le pulo la bang kichu kichu no homulong kololong sikidulo
0: vitamin A kidu adim a hormu ke ilitum rong rub rehemar lo biri bithung bithe ta do iltum ar e kaita e ar che bomlo la hai kela pen lo carrots kalite gajor la pen bine bonghom ok angthin ogatu lahai longdo lapen wuti longta do lapen chulang longta do lo lapen ake onke la lirseng sang
1: han
0: parvo long ke vitamin e do lo la si lahai ilitum anivanta is lahai han parvo jong si chopon lo pulotang te ilitum la vitamin e kalita ka preka vitamin de la vitamin B1 vitamin B2 vitamin C lapen vitamin D vitamin K vitamin P lahai ta kenang solo lahai a vitamin ta lahai along si long bon po la si litum lahai hormu chunun chupon bon po te lahai ke ador ke so da ka hormu ke kali onta itum ke chupon pe pe na jo ki e karchi pon pe pe na jo han par ho chong lo pusi litum ma tharong a ke ong tum seta la kenang solo hormu bang ke itum e la da ke si war te kang chor te ti lahai lo litum e mek ta ke chari de ti
1: me pigram jelo tante kupuson se ile tin tum la meka ve mate mek ka he no meka char se pen ile tum se ka se lang nang ji ma kupuson tin se ke claim nang ji ma la bang solam the ta ang ton pen than ji ma
0: a fransi bang lang nam sinang ki choki juna hormu mu hen ni lipen an than lo la hai ki choki juna hormu han par wo long sido la hai vitamin ke e mek me sen ji phan ke han par wo long sido la si la hai han par wo long chunang po la hai ani vanta e thang mai thang ke han parbu chupon versi akimi lata eson lo la pen penangan eme keso theklong ji la ame gate ber su plor plar ame er chen chan ame gate ber kai keta dover ame kri kai keta lila lai tang theklong tang lo pulo tang te la sikilang asai hem long pon sarak sarak si ko pia keso ko pia pot ma lang pang pa pang theksi hala so anin pen ma mat prap jing pen
1: silang
0: silang sarak rak nang lata eson lo la pen kiso apike te bokte raita kai ke ju jama pot la bang so kapa we de ji pan ki do ke tha ka che pang thir e iri ter bang pen e mek chiven we der nang po pe ri ter bang pen e mek che not i e der nang po la pen adu ga ber along la pen chiri nang po kai ta che pang thir set nang po la ta e son lo la pen ta kiso pi do lo la pen e mek heno i thek lo la pen ta la pen ke do ke tha la pen ke claim adim pen ta kopine kora long karkhana long machine la hai ki bia dim long ke anivang si phere me me hala dak ki klem nang ason do si lahe hormu pen kaching koy ki daji phan kachiru re daji phan chire nang
1: aho nam na
0: la si la an lang nam e pen ili tum yong si lahe ason amung ili tum klem pon la so teng ili tum mat hapon ra klem pon prap jing plo dang te lahe lo ili tum eme pen kachire thai ji eme kahi nu pen kachire thai ji ba eme kachi char che daji pen pen an ili tum kachire i thai ji ang kung la ayan hello
1: tante adusi alam ji na ju thrang eng ka thara ke hai lamu panang li than lo e mek e pine asulu boroson e mek ri jang ara da son la pen ke pine e mek er chan chun la puson ke thek long son ola puson si dole putang te ahok pet pena ke so pang thek long lo le putang te la bang so ke so taitum pa medet unji ma
0: pa me un mohem ni li than lo hala keterek po a mek asulu bor ti ti la ke duai ki chupen ke me me la si kopilo ma la ke klem nang po la ke lip nang po lipsi amega alake amega sosika hino amega solu borto la si hala bang solu bor ke lake arta ke ong pot si ake ong e ka se plan la supo si hala so ake lu bor pot ke do ver tik ke lake ameg che char chelo la si doctor along si lang hem long pon si la so ameg lu bor hal bang so bang ke var chor si আমেকা কাপ্রেক লেন্স পুডো হালা আমেকা সুসন কাসেলাম।

dong. Oja soglir sohanjang nang ke do de puwan wan. Oi de nang rosang terang deng dong. Bangke juntang lo.